0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Hoi mukainga ko tau ngongo ki wikini e watu ia e tae tu na ula tu inu kuafe me weringa toni ki a honi. Malo tae.
2: Malo mo ala umali hau e ki pe amalelei a e tonga ko tope mo me mai ke tau ho a ngongo ko ia i he fiafi pule lulu ko e ni. Na e fausfo ki a e tae puni e wike le a whakatonga i he fiafi Wesley me totis a weringa toni i he falai te kuo o si. Na e tak pe foke ni he komiti a koko ia a e potngawe a ia ko se la finao milenita a isake no nia mone nga wamo le mwini ihi o e komiti na nau fwa hoko e po kalama faka holo mamata pe a fie fia foki ka ngata pe fana o ka ko e a tau hi fana o na e taki foki e ngahe kalas aho a ia ko e ngahe hiwa tau olunga i he ngahe mai mua ko ia e tahine kuini sa lote pe a pehe foki ki he ngahe faiva e fana o tangata le mwini tau lunga a e fana o fefine fa fie fia pe foko e ngako e bakai ki he tuesai ange a le whakatonga e whanau pe pe foki ki he nau ngai whaiva whakatonga a le a whakahoko e he whaisekau a kisione whinau a whamalolo ta honga ki he kauta whanau pe pe foki ki he komiti mo e a tau he whanau ko ngā koe ngai ngā oe lahi pe pe foki ki he whanau e whahoko a e whatongia ko e ni. Oko i hen foki a honi i he Pacifica Consulting Limited aia oku Managing Director i kua so se fo sime aia na e kamata i okalani ai kautaha ko ni he ta ueni wanima pe a kua kamata mai ki welinga toni aia koe ta ueni nima ai whakahoko ai ngā ue koe ni loa hati welinga toni kai kehe koe tuki mo ai nao ngā ue i welinga toni koe tokoni ka tekna tau ko ia oku fie ma o ngawe pe ko e we preparation me mate te o ki he ki a whahoko ki ha me hoko hane ngawe pe ke he whakai tain tatau ko e driving license o ku tahaia e nao por kalama o tokon ka te knau tolu o ku fie ako whakaori ai a whamanato a taipe ki enka ka te knau tolu o ku nao fie kaumai ki he nao ko whakaori ko e ni ka ke he tain tatau pe foki o ku whahoko e nao interview i he ahoni ki he ongo lakanga lalahe e ua e ko employment coordinator pe amoe facilitator ai au ku whahoko ia i he ahoni. Whawhiwhia foki e ku whiloaki pe amoe tō taha tonga, pe fine tonga ko ia au ku ngā ue i he office ko eni, Fiona Fustua ai a ko employment consultant eni ai pot ngā ue. Ko kumo tō ko ia ngō whie mau ai ngā ue ko e ni ke mō ke toko ni atka te kumo tōru he kum ngā ue pia pia foki ki he whakaori lai se ni ko e whika telefoni ko e noa ua taha ua ua tōru fitu malu ua noa o lea ka Fiona Fusitua ko e whao si hangi ko mō me ai ko te ue fidi whale alea ko ia nusi la ke a ho fitu ko ia o no vima pia o ku o kamata ho no tuwa ki mai he ngahi pāt whao politika le ai nga he mea koe o ngā wha am ke wha hoko ka pau de ngā hoko o puleanga. Ke ke he umahino pe foki ai hoko mai koe a pale mea right honourable Christopher Luxen o ne pehe he kai ke toi ai ha toi tech for all pe tukau for all e o mai o ngā tokoni ngā wha am ke langa a whalalaka a wha ekonomika no silani pe tokoni ki he ngahi a whamili koe a o kunau ngā ue malohi i no silani. Ko ke he tain tatau be foki o ku ngā ue a leipa ke nau pehe o ku nau whaam ke nau tokon ke ngai whamili i he tawha ako ia mo uile nei pe ko health care ka i he tau wakai ko ia he ngai aho ni futai ni whainga tā o pitoi ni tau te fito ke ngai whamili pasi ki pe moe maori. Ke ke ko se hu i pe foki ko he hae palane ngai palati wha politikale ko ni ma ngai whamili pasi ki ka pau te nau hu a puleanga ko he hae nau mea e whai ke he tunga whakaako ko ia tau whanau pasiki hiki ko ia totongi ngā hi CVC pe amoe koloa ko e cost of living pe pehe foki ki he ngā oe pe ko employment o fu mahu inga au pita ngā hi whihu i koe ni ke eke ke hati nga tolu ko ia whafofonga fale alea yo mo feitu pe ta inda ta mo na tol ko ia a ka fa fonga pasiki ko ia na fini mai i he na pati ko ni ta ke o mau inga te fai a pota no pe ko i apsias pe na community anga he me la ba tokoni yo ta o ka inga i he ta fa ki ko ni ta ke ko na ta nga inga he o la ma wa te fi fini pe me te a ta tu na la tu no ko afe to afa
3: 531 PI, bringing Pacific people

0: toi fatalo fatsa mol netu la le fiafi ma ya tu sa ta to fa alo e se ta si o ta mai ta i pese la wi lo le la lolangi ya Dolly Parton pe ona sila fia ya wo fa i langi la natuli ni asia pe ona sila fia le aso nafi ya se ta si foi sa fa fia fia ina ya o to fina ngalo mo ta to loto ya na foi ta leni ma tango fie mo mori mai ta to taimi wo lima minute ua te aile tu la e valu o le tatou polkalame o le fale a onga o le lumanai i le nei aso tofi aso luas fulfitu au kuso lua afe luas fuluono o le tatou malo o le afionga i le matua o faiva o le fo mai o le tō fa manino o le tausi soifua fa pitoa i le tausia o le tino malo loina Pole physiotherapist, le sunga ya Dr. Aseta Okesene Redican. Failo alu pe faalele a Samoa, o au au na imtanga luenga ise ese tau le au aonga, to mai fa pitoa, anga nuu, ngangana, soifua malolo ina, poto salalau, soifuanga lau tele, manisi, ito tonu ao te roa, ae ale ke lopeo esa ili malo ai Samoa. Famatala atato tala, atato nafa, atato sootanga, soifuanga lau tele, ea vea mauala, e faola ola ipea ma ia mautu, lo tato faasino manga, a wafa nau matupulanga faimai. Famanino auala lelei, e mafai ai ona faatupula ia le fia fia, ea wao, sue sue, ma fina finau, iso se faiva o wala au winai. Ai mai se o le nofo sila fia, el mamalu lau tele o le tapua inga le atunuu, o ia au au nanga ese ese. E ia te au le avatele o te fata alofa mfailo le tato malo, o lau lupe faalele, ia o le sunga ile fo mai, o le tō fa manino, o le afionga matua faiva, ia Dr. Aseta Okesene Redican. Susu mai, Maliu mai iri tātou por kalame.
1: Pātālo fātu Samoa, i lau fātau sau ngai lenei a fiafi, mā loa soi fua manuia.
0: Fāwhetai. Ia, o te fāwhetai atu, ono o lau talia o le wala au atu al tātou por kalame. Ia, ai o te toi fātālo fātu Samoa, nea le a fāwhafonga i se stasio o au lupe whaalele, o te whaitau pepa. O Dr. Aseta Redican, na whaamanuia ina, e se skolasipi ale malo Samoa, ma malanga mai New Zealand mo a onga mo lunga ile tau sanga, ta si iwa li maono, ma na ulua i tau nuu i Taranaki, la na whainga malanga. So so ai, malona au watu ile universite o Otago. Ma o ia o le unua i te maali i maile Pasifika. Na faa peo na faa manuia ina. Ma anga vaa e avea ma fō mai faa pitoa mo le faa leleia o le malosi o le tino. Physiotherapy in New Zealand. Ina ua pasi ma faa uina mai le universite o Otago. Ile tau sanga tasiiva ono faa. Sa ia taitaia ni tau mawhainga tāua mo tangata Pasifika. Ile mtanga luenga soifua mā lolo ina. E au fiai le avea o ia maulua i pule sili. Mo le vaenga soifua mā lolo ina mo tangata Pasifika. General Manager of Pacific Health. Ile vaitau o le Auckland District Health Board. Maile tau sanga lua afe maile tasi. Se ia ulia mali itaya ele tausanga lua afe male iva. Tausanga lua afe lua se fulu. Tofia ma mana ia i failonga taua loa a New Zealand. Pole talita Medal of the Member of the New Zealand Order of Merit. E amana ia i ona faiva male tautua. Ile matanga luenga soifua malolo ina a New Zealand. E meise le tautua ina on mamalu Pasifika. Tausanga lua afe lua surulua. Ufae e fo iai se tasi o amana ia honorary award ele fa lapo tpotonga le physiotherapy a New Zealand. Ia au kuso le tau sanga nei lua afe lua sfuruono le vai aso o tua nai. Sa fa pea o na fa alo alo iai la na universite. University o Otago. E ala lea ile faa uina, ile faa ilonga mawalunga, honorary doctor of science. Sa faa pia foi, ona ia saunoa ai le saunoanga autu, o le faa uunga, ile vai aso tuona, ile aso na ia solusulua o kusolua afelusuluono. Ma le tse leonisi tō finga, ma au au nanga, sa ele ngata sa tau tuai, e na ia tau la muai, mfatu wina, sa ia ai waifoi, ile fatu wina, o le maftanga motina pasifika, le la wiloa o le pasifika, PACIFICA, fa perfoi o na au au na ile Council of Samoan Women in New Zealand, Lea ua whaafonga Samoa i nisi o wha matalanga o lou tala wha solopito o lou soifua au auna. E se i wha matala mai. O ai a seta Redican i le wha alo alo lava.
1: Ai lava to filau. O lo ingoa o a seta Redican o umatua o moananu Dr. Ioane o kesede tilialo mai fale a si u masale i mō o polu, o fōga a pōsa vai. O lo utina o matelina o kesene, o se mai tai fō mai, mai tuapa ni we. Sa o whānau i tua sivi, i le luas fulu ono te sema, a fei o se lau fāsfu tasi. A o tau si e o mā tuol fala mai i tau sivi. O au, o le numero lima, o le whānau. On o umole tau si au mātua i ato sili, ona mātua tu i fofo i mai lea, i mātua a inga i mātua tua, a pia. Sa tau mātua malanga lea i ni we, i le tau sa ngai apa i se lau fast food tolu, e fo ma i airo te mā, ma tau sa ngai tolu. Sa whana wai tā mai to o lua, ma le teine to tasi. O mātua tu i fo i mai ai le sa moa, ma mātua wā o onga lea, i le a pia primary school i Malifa. Ona wha soro ai lea i lea pia intermediate i lei fifi, ha? O i nā sa tō fia i au, wha tasi mai si tama mataine o le mātou wasenga. E su e su e, mo le skola sipi ale mā lō. Na o mo wa i nā i lea o le skola sipi, e malangai e a o ngai New Zealand.
0: Ha, di. Ia,
1: ona o fwa i mai le Ina ua fwoi mai rau ta mamai le kolisi fwo mai suwe fiti. Sa ia tau ave aile ingo o kesene, o rona winga, o le oxygen. A wā sa mana o ia e fai mapuna o le ala, o le ola, malona atunu. E toa se furu le whanau o umatua. Ma mātou ingoa e tau umalawa ile o kesene. O le urumatua o karaponi, Tusu o le carbon, tusu o aima nitrosene, nitrogen, ozone, ozone, o kesaita oxide, aceta acid, gribitone, krypton, CO2, alkaline, atmosphere, ma neone, neon. Yo te mato ainga la le na.
0: Sole.
1: O na, o au le na.
0: Ya, o longo fatu tu ila le fa fonga anga sa mua le matango fie. O le amata ino le ta fa tala no anga. A o le mea le apeye, e to o tele sa mua, sa ta muli muli ya ile fa onga ino to suafa. Ah.
1: O na te fa longo na iai.
0: O lela na e ola mai soifua ane i Samoa i a onga nei se i a o ina ua e tuua mo skorosipi. I Marifa.
1: Ioi. O inga i le intermediate school i lunga i le fifi. A wana mātou, ioi.
0: Ia, lela ua i loa. O le mafua anga, o le okesene. Ia, e maise. Ia, o le background o le fasa e nisi. Ele lei umalale tau fasa e nisi.
1: Natali.
0: Pere lei uma tau scientist.
1: Pese
0: ese ata aleni.
1: Ese a malo si o tangata.
0: Manie, manda ya.
1: Ioe.
0: Ia, fa, ole fia o tau sanga na esi kolosipi mai ai. Ia, ai pesa ia no, fuit no, sai no, pala ai mai fefe pea.
1: Oka. Sa atole sfurfa tau sanga le luas fulu ono te sema a peiva sara ulim surli. A mātou malanga ese mai moni usila i anuari a peiva sara ulim maono.
0: Wow.
1: Sa fainga tā lava ole tei mua lava le nā na olu ese mai le mātou a inga. A.
0: Oka.
1: Wa fainga tā.
0: Surli ma tau sanga, very young.
1: Yeah, well, it's full fat. It's full fat. It's full fat. It's full fat. It's full fat. Ia, fa i maile fō ma i tali atu, a me fō i fa penei, fō i roo i ngoa o aseta, a.
0: Eh.
1: A, ne, ma faina, fō i faise fai upo fō i lele, ma faina tau ta langa.
0: Ia, a e lo se tau noanga, a.
1: Ioi, ia ta fa pena, a fai mai, I have to watch it, my name is so and so, a. I live in so and so, my mother is so and so. A pena wat sa ni sila. Matua i e se lava le me wo i ai
0: a. O nanu fa solo ato.
1: Yo e, o mai uma tangata tau tala mai e se le babave na o te nofo fa alongolongo. Po le hale upula po ai la tau tala mai ata ita a.
0: Ei.
1: A fai mai se rato fesili. No te tango lea e fa ali liu le fesili lo te ulu. Te pili palangi, ele fa Samoa.
0: Ei.
1: Atu e fa'ali liu le fa'a Samoa il fa'a pālangi il ofta ulu.
0: Eh.
1: Ia, fa'a tani atu e le i tangata.
0: Eh.
1: Ale, e fa'ingata a tele. Sa fa'ingata ele i fa'ingo fia le fa'ingo mea onga.
0: Ia.
1: Wa ula sa'o fia fia la vai ta'alonga, a.
0: Ila i Taranaki. Na sa ue a onga i New Plymouth Girls.
1: Iu. Mary's Diocesan.
0: Oh, yeah.
1: Or say Mary's Diocesan is Stratford.
0: Eh.
1: I have gang at Yoi. In I lalo for the Mongol now, Taranaki.
0: Now, oh, yeah, Ben, I ain't this is some more Sato Yai.
1: Say, yeah, this is Otasi Sama, my.
0: Yeah.
1: This is Sama on Sama Saint Fatasi Samo or Long and Law or Shirley Reed. Ah.
0: Eh.
1: Di satu fo ya tu yen o mana onga sa nus ta teni fo mai na ma ola ai sa fa san te tele fa sa mo
0: oh sure
1: wa ti ya lang fa ngata
0: eh
1: te no fo ama te fo fa long long o pu la fa mai po ya ta fa yo e ai a le me na fi fi ai na ma wa lo ta ma lo si pele mana tu lo ta ngana fa sa mo o le tusi
0: Eh.
1: Awa iyo e sa fai ele me ala onga o so sa umalava.
0: Eh.
1: Matio e tu si matu tu si o matu matua.
0: Ia.
1: Ia. E tu si la fa sa mola ta tu si e la mai foi tu si fa sa mo. Ole me la ne na no fa ye no ta.
0: Eh.
1: Mana tu o pero ta ngana.
0: Ia mali.
1: Iyo e. Awa ola e le se kai e ta no ai fa sa.
0: Mai le mi sa mo sa ina e ta na ki na ta.
1: Ni ai. Na lo uso matua o karaponi. Sa o ngai fo i mua mua. Ala walu e se la ia, o ala walu e fai e fa a nurse. Teine fo mai i New Plymouth.
0: Ia.
1: Ioi.
0: O sa tau feo lolo ai la?
1: Pa leo lo ioi, nena. O i esi su la stalata mai. Ha sa fai ngata alama, o sa fa a saan matu wo. E asi asi ni o matu ai nga New Zealand. Mo school holidays.
0: Oh, sorry. E no fo ai ana yo.
1: Le ai, ele no fo le a onga. Matio i a inga la o tu umai. Pau ave e matio fo me matio i a inga na a inga pālangi na. E mo tu wanga. Yo o lo fo pālangi le tau tala fa samo. E fo e la tau a miu ma la tau a unga. Ia o le me o fai. Ia. A ma usi temi. Ave matio i farms.
0: E. Fatoanga.
1: E. Oi, fatu anga le mo be o povi ma.
0: Oi, i i i i. Oi sol. I i.
1: Oi, ma si fa fa pena.
0: I
1: e so so ani fo le le o o.
0: Ile malu.
1: Ma ma fufulu ya ma fufulu e folo le fa le povi.
0: I i. Oi sol.
1: I. I oi. Pena o le melana fenga tai. Awa ole ole o condition la ole ole scolasipi. Ma te le fofo i sa mo mo le tonu tau sanga.
0: Hola!
1: O le tonu la nao tau sanga ma te nono fo i nei. Ma te le o fo i ni ainga sa moa. Nao ainga pa langi le tu. Abi e ma tu tafa fao i talo. E no i teimi o marolo. Ia. Io e fatu a ole sa moa e no ua unga le tonu tau sanga. Ai o. Tafa fao ma tu tafa.
0: E o tu lai sa moa ua ngalo fa sa moa a wanu le akole nanu wa.
1: Le ai a wā o May Holidays
0: yeah.
1: That the Mafayele Department of Education a le e ba aia mātou e ave whātasi mātou u mā
0: yeah.
1: Mai ufo filme o iai ma te holiday le May Holiday na e tasi ma te whātasi ai so that was nice
0: Feiroa iai
1: Feiroa iai Yo, pero ay may si paing na nan matu may may si fo may may niwe ma rautonga
0: yeah.
1: Yo.
0: Yeah. Pena. Ele cha un mate ale fainga cha. Ele fesilingia fo pe a fo e ele na vai chau. Ah, le ai ni sa mo le ai ni telefoni le ai ni Facebook. Ah, le ai e fa chari le tus. Ah, e fa tari le tusi la la fo mai. Ia ma la fo
1: atu. Tusi la va. A le sau se tusi la va e asu oi.
0: Ii.
1: Roto.
0: Ia.
1: No, ia.
0: E fa tau fa fia tusi tua ia ia. Ah, ia e fa tia te a ele ma fau fau ma le misi o le ai.
1: Ii oi.
0: Ia ai a wale lei la le anu le aonga.
1: Ah. A matelane le lei anu le aonga wa matano to masani. Ngangana perjania
0: eh
1: wa fu la ai ole mele na tala no ai ngangana fa perjania i tevi uma
0: eh
1: ale mela e ai ai stanga sa mo mo ma yamatu
0: eh
1: ah e o tele ro pena fa se o te faro o te posto fo la to ye
0: eh
1: ta tala fa palang
0: eh io a te lo pe tu sa pa wa na taimi o no le ma fa fa fo ile ai va vena to mala malamba ah ya ya va ya tailo ya wa ale matango fie oleana na finau mai lato umasato malanga mai leala na fa wa what is called cp ole university otago so fie la tau sanga sa ya i St. Mary's
1: fa tau sanga
0: okay
1: e tonu tau sanga
0: yeah
1: malisi tau sanga tasi wa le manuia la u la first year a etasi etasi le me ele pisi e tu fa a
0: to repeat
1: o male ko to repeat the whole year
0: sorry
1: tu sa in pasi o mai se mata o a ele mata o etasi ele i ele pasi ya e tu repeat the whole year
0: ya I meant to allow ya ele sitting yes yes Ia wale afal tau sanga e tangia ia, tangia ia, le fia onga, le fia fai mea onga. Ha, ia va va ma mau.
1: Iu,
0: ia. A le lan fa wau sko sipi le universite o tako. Ai se ana e filifili ai. E su su ele mata upu leo le physiotherapy.
1: Iu, e. Afu e ola u, sa u fia fia la me ta alonga. E sports.
0: Maali, e.
1: Ulu me fia wat. Well, I said, for Italong and Samoa.
0: Eh.
1: Yeah, I was known for having for running very fast. E me umai si o le la onga a.
0: Ah, na ia.
1: I nana a mātai lona le leifo i ata. Ata mea onga ma tau se so so ni fata si mai ai. Ioi, wa maua la the confidence.
0: Ina maana ia.
1: Ia. Ioi, a oa ula, ono le na. Oa ono umana o te alu le onga le a games physical education teacher. ma to foi mai la in New Zealand no ma foi mai in New Zealand sa le te mitonu ala o ele te ne ela tu e take over o isa fa foi mai i Dunedin o isa
0: yeah.
1: the next person in ana lu Dunedin e su su e o io e o lo nei ngo o na Viali I think do I know
0: Elena Tali
1: Elena Viali
0: Elena Tali
1: I think
0: Elena Tali na. Ah.
1: Elena Tali.
0: Yeah.
1: That's right.
0: Yeah.
1: Elena
0: yeah.
1: Tali.
0: Mm-hmm.
1: Yeah. Elena Tali. O ia la nana tu ia ia. Ma ngai. Sau ia ua na ua umana seta. Uma me mo na ia tau na. Sau lava ua.
0: Ma ngai ia. Ia. Ma alo. Ura sa ia.
1: Ioi.
0: Ma alo. A cho tali umarola i New Sila. Ia. Ole lua afe lua sifulu. Ia peo na fafunga sa amore pepo. Fam talanga. Anama na ia ai. Ia ma alo New Sila. Lau tautua, tautua, watu matie. Ia, perewa e sao noa, ili tau mafai e sa ili, tau leaini resources sa moa. E fo i mailola e ngalue lo mara pasifika. Ole ala se ata, na taim.
1: Ua, ole fo i maila e niusila, o fapea. O na fai pea lava leo la physiotherapy, a.
0: Mana, e.
1: Ae, a le tengi o fai ngalue ngale physiotherapy. I may say national women's.
0: Eh.
1: La wa complain mai. Ya ya ya for mai.
0: Eh.
1: For mai. Be I say ale me wa tu ai ele a mai o le o mai o tato pregnant mothers ah.
0: Eh.
1: Ele il fale mai ele clinic.
0: Eh.
1: Ma wa too late a lot of them. They're too sick.
0: Oh.
1: Sa ta tau na ba ai e GP general practice e la ko GPs e kutua.
0: E tato tina pasifika.
1: Eu fato lei aí. O mato essa moa. Ele aí ni mato GPs.
0: E or fale mai.
1: E or fale mai.
0: Eh.
1: Agora lá foi o fale mai até. Olha uma o mai uma lá vai ele emergency department.
0: Yeah.
1: O tumo.
0: Eh.
1: Essa tá uma aí lá tu for mai. O fato ele aí ni for mai.
0: Eh.
1: Eu disse na mato ngalo ainda na fai.
0: Yeah.
1: Olha tem uma fai e ele tá tangata.
0: Eu
1: é IGPs, mas tu ia eu enroll em GPs, pena.
0: Mas
1: aí eu não ia me fazer pena.
0: Tá no fai.
1: Tem a tal eu lá no tangata.
0: Vale.
1: E eu vai nei. Aí ele e aí ni services of o
0: o leu o tele nei.
1: Olha, o mai, ali eu nem o tele, o fai, eu é.
0: Ele vai tau na malesunga pali se misi mai ai. Ah, ele vai tau na utou. Ah.
1: O ele na o ia no huai. O ana pauna ole GP Samoa o Pacific. Sa faila na na clinic.
0: Yeah.
1: Io ele vai tau mil na.
0: Yeah.
1: Io
0: ele.
1: O matu ila ele North Health. O inasa ole matu ngalu e te tonu. Le tau ma fai fwy le lewa ai. O hani a wa noa o lo o e ma fai na matu fai yese matu application in funds mo tatu.
0: Ma na ia.
1: E ta si le mea o le soswa ni fa atu la tu.
0: Eh.
1: Ai ta tau fwy na maua ni resources e fai en la tu ngā luenga. Iori. Ia o.
0: Ta lo fai.
1: Eh. Iori. Me penala e tau ma fai la vai na ia. Ioi.
0: Tau amata mataina. Ah. Ile na vai tau. Ia. O mai loa ne vaenga lea o tina.
1: I.
0: O mawaina i pepa o famtalanga. Sa e a wai. Ile fatu wina lea o le mafutanga lea tina. Leo o mai a nei. Wala wilo i New Zealand. Le Pasifika.
1: Oka, oka. Malo si tele. Na mata ele tina o ele tino Paddy Walker.
0: Mali.
1: O ele na male teine malana wo mai Rarotonga.
0: Eh.
1: I think o Denise Reed ki mana tu en ora to lua. O la ola le na na bal au mai ya mato nei. Tina nei i Aukilani.
0: Eh.
1: E mateo mai, e tala tala noa.
0: Yeah.
1: E fafefea ona fa atu le nei.
0: E mana ia.
1: Ioe. Ia, o inana amata mai ai.
0: Yeah.
1: To te leiale se o mateo na iele. Pai taimina. Fa atu loa. Ia amata Elena faya ma ma losi aukilani taso solo tuele i a Wellington taso solo tuele na o ne me le voy nei o ma losi lava ma losi o ia a wo ma fo ia ia tene tene ti la iti
0: io
1: a so sandi a wifi ma a wala so son fo ia lato wo lato wa oma io e o ma nei ia lava
0: O ma tau o sila fia e sa moa faa fonga mai foi I le tele foi o le tau fai o ila tau o lo ia I tutonu ia a mesi o ava noa o lo ta pena mo isi ta mai tai a ma lo lava le le fina finau o le a la sau sila sila wa a fua o le na e matanga lue I le ono se fulu a le yo o le fitz fulu le faa fai ngata o na vai tau Our leo was so New Zealand atoa I provide us. Leo was so New Zealand atoa I so soani tau Pacifica. Ola, fafifia ina oe lau sila sila ma mai moa.
1: Oka,
0: I neva aenga.
1: Ma nei alava, ma nei o ma lolosi o mole le o mau tupis nisi, ya. Ai tasi lava le mea tate pote.
0: Yeah.
1: Uteva ai a pe iai. A wain o fa tu pisini silvai tai mina al malo.
0: Mali.
1: E pe fu ili le fai ma e compete tangata.
0: Yeah.
1: More resources. Ah.
0: Ioi.
1: O fa pe na fu ila ta to providers. O compete fu ila to more resources.
0: Mm.
1: E set up fu ili le system. E compete. A ta tele if you feel like e ili na.
0: Yeah.
1: Nos te mana o e compete ma ma ma isi a ma isi
0: yeah
1: talang ma isi you know ma isi
0: e tau va ma yava noa ia
1: yo e
0: ya tu vai la tatu o le se me
1: a te le mana o ya lato e tau va ma lato lava a
0: yeah.
1: Mm. te mantua Ta tawana fe so swan iai, a wa iai si o malosi ma tele la to resources.
0: Ma
1: di e. A iai si la iti na isi la iti a meisi a community ones. Fo ina de a. Small resources. Ia, ta tawana fe so swan I fo I lele, fa pe na, a fa I o lele la to. Ia, fe so swan I si ba inga na ele o. Ele o tele ni la to resources. Ma e manatua. There's a limited ele itato workforce. Pacifica.
0: Ele fatu salia.
1: Yoi.
0: Toititi.
1: Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya.
0: Ya.
1: Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Fo e tau mawhain ab e se mai si tatou te ngata whainga luenga. Mai mō la tau. Ai men te tau na whai, oli whai se awala ina I a tala no ai pe a, wale whawhewhea na whai. You know, they can, a mai se se e whainga luenga I mō se fia tau sa ngai fso soani, ya la tau, pe wha, you know,
0: Sia la
1: tu resources.
0: Ma nai atere lau fina ngalo lea wa sao no ai lau fionga le tamaita e fō mai tō wha manino. Ia wai, e fiwa tau wā, ia o nā fe ai nā I lale mea o la maua. Pe o mele ia I nei tau tala maleava. Ah, o nā o lea e tau wā wha pisi nisi. Ah, ai sa tau nā, pe o nā sao no. No fo I lalo, wha soa, ia mawhaise por kalame. A la tu vai a son el for my west ya le si vai a son sau saf ya matu langa fa pena a pe ona ya I for my na vai chau le na so I fua nei so si vi ya
1: yo e ma ele le ya le tau we vi fa pena but you know against the big guys
0: yeah
1: I will have ese my motato you know we need to work together
0: yeah one ne lucy sibili le atato ah
1: Yoi.
0: O le asto na I le antua na I lea na whai a ile sauninga aloa ia I te tono o le Dunedin Town Centre le matango fio o whaunga lea na whapeo na e amana ia aila o fionga ai mai se ai o e foi lena e sau noa e le sau noa nga au tu o ane la ngona da o ya oi
1: oi overcome e oi o telele o
0: ya malo
1: o io e wale ia e lava su manatu fa pea ole a au mai a cha ole na fa e don fa pea lava un o a mai le tusi ai po o mai se se ele ni ve se ne
0: wa longo mai o
1: e io e wa longo mai o fa pea o ia si se ngo ia se to ia se o ia so no ingo fa pena ale o a mai a cha
0: cha lo fa e
1: io e a mai ia tai lava o Ia. Ai, ai, ufafu, sili atu iai, afe mai le ole. Ia. Ia, ole tu si mua, iwe. Ah, na ia lava.
0: E lua.
1: Ia, ua.
0: Ua mamtu ai, e. Au te iloa ele a tose se fulu o. O alo Samoa, tai nane le Pasifika, ua. Ua ausia le a falo alo Mawalunga. I Universite New Zealand. Ia. Na ole la fionga ya mai se foi le viu papa Annandale le foi se tasi foi te mali se ato ngaru lue ia o fa pea ona ausia le a fa lo longa ma longa universite inu si la ato ia e mo mole so ile ma to fa malo o fa malo le fa ia e a to nu fa malo le final ua ngale leile atua i lo soifua tau mafai ma lo soifua tau tua ua e si i Samoa i lunga o le maa sa alafa pe o lea up ua e fatu mati e ala i lau au au nanga ua e au sia foi le tele o fai longa tau aloa se ua ma eu lava lau sa sa ma alo le tau tua Matala ole ase tala si ana yo matua e fai ati ati o epe ana fa pe o la so ifua mai.
1: Tunu le a ufia fia tele ma vi ia le atua.
0: Vali e. Vali
1: e. La ole ole a la fia fia tele a un fa pe vi si il fa feta ile tatu tu mai le langi. Ono uia. O ia na esa o aile posto mal malosi mal neime a wa ele me fai no fai neime to tas.
0: Ah,
1: polisi na me a umasi au team. Ma se te fai la val mato lotu. Ilo ofisa. E tae a uma.
0: Mali.
1: Ai mai se te afate wa fai ngatani mea. O la wa a watu no mato po pauso la la wa fai mai. A tonu mate le ma wani resources. Ah. Ya, o fai ati tatu tatu talo. Tule, tule. Tatu talo le li, po le al tonu. Iyo e.
0: Mali.
1: Ole, ole, yeah. Ole, faina faye mato se me without that. Yeah. Without the lawful Dr. Maila.
0: Alo. Fa fitai sa unoa. Fa fonga sa moa. Yeah. Ile mata ngofio. Ola ufa so mai. Le tamau a inga. Ola ufa pea ona momoli mai. Yeah. Ele ngata faya ea mo sa moa. Yeah. Fa pea foile a ingo si otinai niwe. Olo se tau tala maleava olo fa peona fa fonga mtapo ia fa le verso le nei fa uai ia ai na mau mai se fa tala nga stasio tanga o tamali i tanide e mana tua se tua a fa mai e urusina sina pai pai ia ai utai pe olo wa o le wai ai nei se tu lo a mai sa vali mai ma to tua e tau ia pia to sa vali atu
1: Ioe.
0: E te mana tua.
1: Ioe. O te mana tua lava naso. Ioe. Si o te maa. Ioe. Te mana tua lava. Awa. Oh. Ia. Ta masani lava matou. I tangata yo mai le matou. I tangata mamai.
0: Ah.
1: Ie. I nata te masani ai sa mol vai. Taimi na.
0: Ia.
1: O te lai titi. Ia foi nare. Au mai. A inga mai tua.
0: Eu
1: mai le matu no nofo a velatu a tenate il fale mai e le fai mo fie la

0: tua lava a sausina tina e whaafesili mai nai mea mo si ana tamateine la ua, ua maolo nā vanoa e nurse
1: yeah.
0: A nurse ia sa ili mai nai mea ma, e mō lato e mō me o avatu le ava le i afuma
1: yeah.
0: nā mō mai e nā te mana tua lava o whetu tina ai se hale mea ave Ave, e se umai tatu. Tatu me mānea. Ai tu umai me mata. Me tua e wha ngai mātou mo tamaiti. Ia. Mai tu uti nga. Ne ai. A ue popole fua e sa waso.
1: Kei mānea. Ne
0: mana o mea ngai nei tangata mo lātou. Ia. Ta te lima lama lama le lei ai nā vai taimi. Ai ei lawe lo te ulu ta se mana tua. Ia me wha pena ap so swani. A fai mai oni me so swani tangata o mai sa ili. Mai se tupe so swani ia ai. E atone le toi mawa mai le tupe mai ala to wa le ese la to le mafai ala to ai toi fa afo i mai lava i neo la mai le fatu anga a
1: Nana,
0: e mai talo e mai umu me fa pena so I always remember that you yeah. always get it back it is never in the same way probably
1: yeah
0: but you
1: yeah.
0: always get it back
1: ah
0: yoi
1: o le fale a onga le a lea e na fta pena mai lo soifua Ia, lea ua whapea ona ua tufitau whaoai i a Pasifika i New Zealand i lau au aunanga. Ia, whailo leo whatau waa masui ur ma waa se lua nea fiafi ma rufitala inga au matangi e mai se fo e tapua inga Samoa. Pumoli atuela mātou whaafitai. Ia, mara mātou whamanuia. Ia lo whangie le atua foa i atupea le maalosi. Male fie fie wa e matau atu pea. Ia, oro e fau fau tua lava e mtanga luenga o soifua malo loina. Ae maise ane mtanga luenga o physiotherapy.
0: Physiotherapy, iwe.
1: Ole asa ufasa amu o physiotherapy.
0: Ai lua. Tele if, o tele if. Oh. Tele lua.
1: Ia, wale.
0: Malu, malu si a, oi fa malu si tino.
1: Hei. Or for mai or tausi or tino.
0: For mai or tausi or tino.
1: Yeah. Yeah, well, men now exercise. Yeah, yo lua ma. Ma le fa scientist.
0: Yeah. Yeah. Awa e oro manatu ole me tele ata ngate fainga luenga i fo i fale mai.
1: Yeah.
0: Se hace en algo en el po o el fo mai po o el nurse po o el physio
1: yeah
0: po o la o toma faila va y le to fa fo y le na tanga tele na mai y le mena y mo mo
1: y malos
0: ah es malos malos el ontino o lo ma fa fo me o ma y to fa fa pesa ta salu es mal ngaluenga ah o le fain fain ngaluenga on oni
1: yeah
0: wanua
1: ya
0: wanua
1: ya
0: ya pole ale me alfo mai fa ya is you know it's stitch up ai longa vai mo pole nurse foi a o fo il physiotherapy ole o to u malaba to te te ma fa ina to fa fo il na tangata ele me na ye mo mo
1: ale
0: ale i manu i fa pena
1: ole anava tau avela na fa ale officio ah mana ye ele
0: Ya, itu tahu nak fanya orang apa atasi.
1: Ya, mana ya? Malu mai lecok.
0: Kalau dia fanya atasi, dia fanya ele mafai le fizio nak naya. Ya, ina oh itu fizio soalnya fah. Fu il tengah tele mana ye mu mu ah. Ele fah fu mai pu le nes. Oh fanya orang apa umma fah atasi. Tu fu tengah tu malona pelana pitu e fanya ngah ele tu fah fu ino ne tengah tele ele mana ye mu mu. Lona halus.
1: Ia, oa o maila le fai ungo ta por kalame. Ile matang o fio lo fasoa lea. Ah, ia wa o e se o le na mua i malai. Ia, irea foi au au nanga ta ua. Ile ngata mo Samoa. Al Pasifika. Toi mo mole atua ile mata o fafitai. Tait fai a ea atunu. Ia vi ia le li ilo soifua. Ia, fafitai fo i o ainga. Ia, mai lato umma sa whapea o na whasoa. Ia, ia se si vaengo e fisa o noa, ese usu atu ma pese ma o matangi.
0: Ia, na ona fi whafeta i atu lava mo leava no o atu mai.
1: Tase
0: a fo iat. A o te whamau lalo atu lava, o te a whapea se se se upu.
1: Awa ia. Masi
0: kaitalanga na whai atu ele fetau i whapea na, mo mole.

0: Le waiva a fa minute, sorry to low fa minute te ele tu la eiva fa minute te ele tu la eiva ilungo tato por kalame o le afiafi manuia o le tato reporti fa pitoa tu sa o mai ya ile tu sa ile tu po filme o lo fio ile sungo fa tonu le fiafi ya awale tato reporti fa pitoa ya fa talo fa tuai ile sungo se yuli ile nei va ngo le fiafi se yuli o le tau mate mate atu po fe tonu no fuanga na o tu sa o mel tato fa sa longo pe fe na sa no tu langa le fa mormone
1: Palo va tai lo telinga ho ia u matangi ne via via mi se fa fo nga ngal tatu tnu ia o le wo tonu mal tatu to lang ho i nei ma ngele tatu fa le al kala fo le bru tatu fa kala pu la wi no ia so ia la pien wei le us wilo na mo fo i le tau sal na night club to be le ile la to pu le fo fo le so ia se yuli ia mi se fo ia le o nga pe o nei ile fa mo mo mo tau fa fa i lo at fo i mo le fi le tatu wo tnu ia fa mo mo na lo mo ile asto asto na io lo fonei ia le la uta no mai nei ile tatu ala klapu le nei ia e feilo e foi le tatu fa ili e fa ilo fo le fa mo mo e sa no fo to mai tai pulo le tatu fa ili mai se foi nisi o allo ma tama fa na le tatu o tnu sa mo ia mai se foi nisi o le tatu o tnu mai tonga a o lo fa pe ona la to ngalu due fa tasi e to e fa ala wi lo mto e fa ola ola foi ia le nei foi fa kala pa pe foi le una ngamal tau tua to e fo i mai ale tropical band ia pe ona la si le field ta to tsu si lia i le lua sa fu wono tau sanga talu ona ia le tropical band ia ale ala o to e fo i mai i le mo le taimi mo bua ia fa fo ngal ta to tsu ne fia fil of tanga of tang
0: Malo, malo faftai se yuli ya maita watu na lo fantasi ele ngata male sunga ile te maita i pule a le sunga fo ile te te fa ili i e ono mo sta to live sample mo le tatu fa ili le fia fine se yuli
1: ya ale a se i fa ile mo mo ye swa fa fo ile tu a mese pun sa no ngata maita i pule fa mo mo ni swa su fa ili ya ona se e tu no la ia se taimi e fa fonga le tatu atu nu. Ta si asi na pese voi, a wa fuen fa fonga le tatu atu nu. Ie ma fa ilo atu, ele fa moe moe ile asi tona i nei, ia ole a fa peon ta fai ai, ma toe te tala alo ia ile tatu fa le kalapulu nei, ia fa felo i atu ne fiafi ila usunga voi tamai tei pule, e ma te vau, ia mais poi nisio le tatu fa ili, ia le usunga voi tei tei fa ili, sunga ia hemi, ia solomona bora hemi matau tia, ia lausi le fia voi le ta mali ile tau fa I lo ina fo i nei te mali i woi loa lana tau tua le tātou o tunu i alai musika. E mai spoi nisi o tuku mai o le tātou o tunu, e mai sa fo i nisi fo o ma fine ma uso mai le motu o Tonga i o le. The Friendly Island of Tonga, yeah, we've got new cover as well as our brother. These are the lead singers for our band and they'll introduce themselves once we get into and they'll introduce themselves and where they're from and where they hail from in the village of Tonga or in the island of Tonga. Ya awal to itali mai fa fi fianga ile as to nai nei.
2: Se fu. Natura to to ile fi so mona la mo al pasa mo sa mo. Le lechu la fia fi la usunga mtangi ro fai mo tu mal fo ile lechu la fia fi. Ya e fa si si la tu le ma to fa ile o te ma tai pulele ya e ma ti bo. Ya o lo mo o tayatu ta kunu sa uli tonga fale ta usina mose por ta mai ta mai tai mai tonga liu kava puli mai
0: puli mai
2: tonga ya Brian tonga toi ya le sunga te te fai le pule pule ya amakautia hemi solomona ya ma le sunga ya missionary ya ma hapia toi le uso ya ayu wa le mato au fai le mato ta pesina
1: Malo fa tai kan fa na fa ilo il tatu fa mo mo fo pe on ta pena il tatu fa ilo no to mai tatu po u ne ba yeso talo tu fa tasi tatu fa ilo fa ilo fa mo mo la su fo i
2: ya mo si la pia or ne fa ilo fa ilo ba lepa pa tau san was ko tau san na ta ba ya o na ne fa ilo su ma ya hem tau tia ya pai tau sanga nai tele tele poi ni alu man fan na wa sa mo na ngadu wa pa tasi maleta mali
1: na lela
2: stamata poi wo level do mai le tal le ngalwe na papa ili ia anei tu la man ne bai ta wo te ta wa mata ma to e mai foi a mai foi ma to e fo mai le ngadwen te tu fa tasi le nei fa ili ia la fa mo mo e te ta tala le asto nai nei
1: Le mai tau ato le ini se o mafine foi mai le motu tele tonga You cover, can you say a little bit for our Tongan friends and fans that are joining us this evening?
3: Hello, and Mano Lele. I'm Nukava, and this is Brian, and we're both Tongans. We are the lead vocalist in the band, and I just want to shout out to our Tongan community, Mano Lele. Ko ki maua, ma whakakaunga tāmaki I he tropical band here I he Tausala, I he tōpiki Mangri. Koe mo kati at mo tole ahuahiva ke mo mea mai. Ma mea mai ma panga friends ma panga family musika ko tau pe he tonga tongan tongan community ko ma kafe ya tu a mo Brianie ke mo mea mai ke tau feo hi ka mo ka ha mua I he tropical band kia I tau sa mahalo ofa
1: mahalo ofa it's really sick to see really good to see this collaboration and coordination between the Tongans and the Samoans here in Mangere joining together in, with the tau sa with the tropical band ye viele tu na le fe ava noa e un fayana ma futa fa tasi ya fa so fo italeni pe to va fo fo ita mai tai ani kava le lead vocalist female vocalist e mal sunga fo ya brian pe na va fo mai el tato tsnu so your plan la la sunga to mai tai pulis un fan fa ilo tato fa moi moi la sto na I la sunga em
3: Well, tato fa mwe mwe lea, ole tsa la ina lea, tue ama tsa ina ole tato fa ili. Pe yo tata anga mua mua lea, ono fa so loila yo tato social. Me ole au mga lawa tue fo imai e faile fa ili o nol fio su tuani, da. Me o kousi la fia e o ipo kele fo ikako au fai pisin si sa mo yai. E le ngakar fa a le susoani e kako ka ngakar ka le ngi. Ai susoani fo ina ikako tanga fa nau sa mo lo o o minga pisin is.
1: Ya, me se ia o nanga fa fa le kalapu wa ele tele nisi o mia.
3: E nata e ne sosoani mō mātou le awhae. Ia e sosoani fo inoi ka ko alu ka mwha ngau o whaina ko pisini se lo mwha mwese sosoani.
1: A le tātou wha moi moi la sto na o peo na lo mwha lomba ko le fo I tā pena I el tātou wha ili te mwhaina wha ili mwha sili fiel tātou atu nu.
3: E whaia le I le tau sala, gele I le Mangere Town Centre, ile amata ile bia ile iba
1: iba le fiaf
3: iba le fiaf e sulu lima ta la le uno e ya ile tato special guest ole
1: vale
3: so la le le ya Mr. T ole ma fo istra
1: ma se yuli
3: si pa se yuli Mr. T ya fa pe ma ngai ka ko DJs ya ma mato o fa I
1: ma lo fa
3: ta I ma e ma tso e sulu lima ta la se le fa ti fiar ai le po
1: O te tala le tātou whan kalapulo nei mō nisi wha mwe mwe le tātou watu nu e tā pena mai peo wha kui ponga o aingo asa wha wha soi fua po asa wha nangu. Ia mis fwoi tātou sosio sa. E ma whai nanga I tō tātou wha I le tātai I si wha mwe mwe. Oi,
3: ioi, o nea lava, wha kui ponga. Me se mō me fwoi e in the day.
1: I, le asto na, I le au. I le au. I le au. Lau a matatau ma fofau, ili seo vayanga le sama wa iya la tau wuma la tatu honua, tu lo ulva fonga bai le tatu watu nu ile nei fo efi. Efi, eita si vayanga te pia sa unu, ya iya ele I pasolo atu le tatu pese pe un tapena, ma ili tatu fa ili? It's the last Saturday of August, so please come and join us at 9 PM. Mata il tato fafi fianga. Ya tapena my first out pissy. Saula leke longer kilo pissy. Some say I love to leg out tangi where my sunny boy fafi fianga fapene. Ya I'll tato tnu. Or let's tell my Sotofias for Elias to night. Ya le afois fa moy moy eta pena ye ye manatul tatu wal club le nei le tausala club ye manatatu fa ili mos fa moy moy yo ola be ai ngofa poiponga ya fa pe foi as fa na ma soi fo e tanga fo tata i maliu wa mo fo i fa fie fiano o maliu e wa nga i fa ia tatu fa ili ya le sunga o le fiora ya matotia hemi solomona ya pe on the love city fie a mis fo tuma tei pule ya emadivo malatatu o fa ili ali tropical band they're back. So come and join us on Leso Tonai Nei. Ya out for Yale Family Moy. Be on Tapena Yale Tata Faili Love Telling Amutang.
0: Malo faftai seuli faftai mole tato reporti le fiafi ya fiafi foi wa vava yatu ya wa olo mau pele soifu malolo ina seuso ya tonga ya el taitai faili ya loftele atu seuso ya sunga el taitai faili ya mesel sunga tomai taipule ya tu atu leva noa o nana sausinga kako
1: mwani faafonga el tato atunu Lea la tapena maltato o number lea tasi o tapena maltato faili. Se au tu faa fonga. Ya e fonga ina fo altato faili. E pesele nei. E au alo faa tuel tato faili ne fiafi. Ya a o faa fonga mai fo altato o tunu. Ya fasa usau mai fo I maota malawa ne fiafi. Langang faa lalo. Ya altato faili al tropico band. Le sunga. O le fionga ya matautia. Hemi Solomona. Ya maltato au faili. Sumpo ya tonga. Ya mesmula uso ya ni kava ma Brian. Mais foi. Lato umolo lato ngalue bol fale le for the talent and musica tonu for tato fale clapule nei ya ole tausala na clapi onga tonu le mul tato taulang fa tawi mangeli yo le la o tu foi mai tala lo ia ida sto nei nei ka mai sa panga ai la wo tato we mai tonu vi matala ni fale ya mai la fa fonga il fa pi fianga nei al tato faili Ale tropical band, ben yai, ile nefiafi.

i ole va tele mar fa lo alo fa ta lo fa i po i tele sa mo un fer ma fa ma ni i fiafi e fiafi la stofi a so lo su mo fitu ma sino au kuso il tau sa na lo a fe lo su mo leono lo tu o ona na i sa ve ki komesa e di uta tu ma fa ta i fo i i de pmn sa mo li ma tu tasi pi ai e le la uli tio fa longo longo le fa mo tasi o lo tasi mo lo e avi ire li no na ngre li mo na lo fa so so mo ta to ya lo mo pe al malosi ma so fu lo le pa yo so ta to no o lo fa yo ma fu ta ina fo i ta to bo kla mil ne ya fia fi ya me nga ta ni si le nei e mi se la va yo kirani lo ma to o na to ai e fa pe fo i ni si la to ya ni si fo yo lo ma fu ta mai i pe nga fa i langi i ya tu mo ya e mi se fo i si ta to tu pele o sa mo ya fa ta lo fa tu ta to ala leonei pia men sa mo li ma tau tasipi ai tato fa wau fo'i ya unanga se ya pa ya fo'i se tu la ta yao mo mo tato dia ile lo fa ma leang leo tato tu tato poklan masani ya masani ai tato to fa riu riu tato ja ma tai ya fa solo fo le ya tato poklan su fi floi ya se ya u dia fo'i stai mi ore ta yao ya fa u fo'i le tato ikayona tato malolo fo'i ya o a mai ni yaso e a mai ngā ruenga mwhi au nei vai yaso te li tonu sa mō se vai yaso wha manu e ina e mafuta mai ola tātua tua mai se fo i olo na angari lei wha soa soa ili soi fua mani ola ola tātua tanu i au nisi fo i olo o iei mao ta ngase ngase fia lava o wha tāo toni ai i a talo lava ni ngangari li i ho aturan wha maro longa i a ngā fo i a mai la au ma to mai wha fo mai wha tausi mai i a e awala to i fuan fa malo longa mo si ta to what no po fe lava o fa fonga mai ai ye ni si fu yo lo fa ta to ni fu i e to lava mo ta mlawa ya ya le ya tu le tu o tu lo na au fa malo lo mo o tu uma ya mai le pmn sa mo li to ta si nei ya ni si fu yo lo fe ngai fa no no anga o no va au pa ia le tu ya ni si fu i sa ta tu ta tu malo se lo tu sanga ya fa mai sia tu lenga nga ore li taro la vera no ang fa ma fan fana ma le fa mai to yo o tu fo i on fa mai senga ma fa ma fan nga pa yo ta tu tu no mo se la vai la tu fe nga fa no no nga on ole va a ole tu ia alo mai ta tu ta ta tu na pe se ia ia ta pe na mai mo ta tu to fa ri liu ta tu te ma futa i fo i ni yaso i ia le li

0: tatu pukulame mtu fari uliu fatalo fatu tatu walau
1: Ifo munguia la usunga
0: Oi, so ifo munguia tavo umano, so ifo fafta ifo utoa Toi mawa tulo funga, lena evili mai, desi ya sua ule, langa tatu, tatu nai
1: Awa sir
0: Fa maru lo watu
1: Dia pula laire, anga vidi ya kwa ngaya moilo
0: Nambaya rufi na ngalo tatu mtaku
1: Pangkuanga mo mofti di loya. Iya ispa maung yang.
0: Iya ispa maung ni ngang.
1: Ispa maung yang ada ikala.
0: Iya.
1: Pemede di ili ya.
0: Iya.
1: Faito fo ye loya li me se isu e ye ye pe. Me mo ima li me pe.
0: Iya.
1: Iya la la. Pakusi di le kanga kari nga di mafe de. Ika nga di mafe nga ve ya.
0: Iya.
1: Tawa nga la pe. Iya ili. La ura la sia ilo el lo ya fa ye mo ye ni mesela abuela wanga la ku pusi ye ye ni mesela
0: eh mari I think yo sé que lo ngar
1: eh la
0: la mi yo iba le tu ray baby Tari me pengat fai langi mata fuwa fa matuani pusel esosor loyo.

0: Tana mai.
1: Le Honda.
0: Honda. Si, si. Si,
2: si.
0: Ia tengah lo sih tamat tak urui. Ia tadi lelah sih mau pulang tadi sih tamat. Fata rumah tak terlalu.
3: Oleh kali ele kama ngafai ya. Emusu le mako emusu mako aina kake fai pui pui. Le means oleh ko aluanga oleh tamala emusu. Awa oleh utunga le faunga e isi kangaka e it's like
0: say tawo tolu ole ainga ah
3: iyo eh mai mako ainga mako ainga ah isala le kali sa o ala na ka bu mo faile ke
0: ke oi ngono tele fa iso ta bu tala na so ai ti oi ma se ya inga ri
3: Fatea u le kamalu ku fatea u le ngora nga ore kamanga fa i mai lo shit
2: Malo,
0: brava. Oh, my, I'm a
2: tago.
0: Poa. Poa. Poa, my, I'm a fiki, Paftai o le mo mo ye mata fuole e le tadi le sa le ye ile a tu sa life tu si sta mai ile i ste ile e musul mato ai nga tat fai poi po e me ye ye ste ile ye la fe auto ai oina tu oina tu ai nga e musul tat fai e me sta o lo to rum lo fana Pata lo fa tu ya le lo li Joseph o lo ma fu mai pe fai langi ya ma lo se fu monu ya ne fiafi o le mai le tari ma le lo li Joseph mo re sili a Sam o le hi an dei poli hu yan dai poli la va si fa le un o le hai an dai hai un dai
2: Yes, sa le tan. O ka vale polo ka go me ni sila le Genesis. O pa tanga mai le Hyundai. Kai pa ko via. O le me le ma ga ita vale polo. O mo ri e mo pa ke me ase. E ko lu le nga mo ri e sa we lu ma ka pe ko.
4: Ole ale, ole ka pa ni e unga ka.
0: Sa mo lu ma ta fe to.
2: A ora ke me e boi boli a. Ka koe un bini o te boli da e.
0: Oh.
4: Ma. Te mo la kampani o nga ka vat.
0: Ole.
2: Ole ka vat o te tuke. Ka sa mo i sa ko via.
0: I hi en dei ole hai un dai pole hi en dai pole.
2: Ai ku sa.
0: Pole.
2: E ala ro sa ko le munte. Anga i ba se ni ka o be ru mo TV i
0: va. Fa de uma ma si o va.
2: Le yunde ya wo ailar ka i ferka vale yunde ngei
0: i
2: wo ailia ka vale fonga por kenete por kenete
1: ese va ngana sa okula ukan
0: de ai lo hanta na ma yai on hanta na ma yai
2: a bo rida e kuli ori ve senga o mo ri a ferka vale i kuebuo
4: e kukusa e
2: kolu le ngamo
4: e ngamo le hen dai le e kaimi nge inge
2: ore amo por favor e pou lo ko mo menu fila
4: e a pa pe
2: por koi nge ngore sene se
0: e fo ya e kukusa e tusa hayunda
4: man ko le hen dai nga al cavaler michipi a foi gola ngese na usau ska va ngas ka va foi lan michipi
0: Ya paure fa pungale, por fa pungale un io le or made by Hyundai Motor or Korean South Korea, South Korea le sa hoy.
2: Ya ngala sa Korea sa tabel pungwa. Mm. Arbela ore se tenga la tabel pungwa. E corure nga morie. E pe me acerca vale que da en bom me morie e corue. Está ura un cafa y lumba está un poco.
4: Eh. Ole si singa nga mai ka bom. Eh sa. El payalar sidir kamani fe ngi si nga pe mga oi.
0: Paro va tai. Ya, lele was full valu minute te ali tura su matasi. Elo to ma fo io na fa muta lelo ta tu to fa liu liu. Ya ta tu si ya tu ta tu fi filoi. Ya fa mai si pe si la sem ma si la sem. Ara ngale usau i to fa liu ya ma ngai fo ta tu va i fo i me ko ka vale la ko. Ah. Fisili yo to fa liu po fisili so fi filoi. E o sabai, sabon mai bat fuo.
3: E famon mole ole ka fai a ku la kalsanga e ila o kama i maka u pues e fia ku a ku ko fali uri.
0: To fali e sabon mai la. Tu bari to fali uri ta tu ye.
3: E ki sin ngalo mali e. Ole ole pesia fo ile le a sua. Ki si lu ki le ma sanginga ka. Ole temo kasha. O inala le faya ko ila ofil. Le alwa ko ila o makau. Ole ele fai u por pesa, o pesa nga le fai mai. E ala nga de besika ma wa e o fo ir paka. Ya ole ole ala fa ola ofisini le nga. E fai ya. Ola ne me se vesi e fuwa kama inga ua o ole.
0: Le kanga kalia ile paka. Ya mana si si to fari uliu ma ya matfu fa matainu.
3: E ma fai e ki fin al marie a bawa el pesen na pe e ma ngai e e cham fo ile ya ya e ka inspire ile le le fisili. Wow. Ole fai upu kolu ngai sa wai le va nga nga fai mai.
0: Ya la nga de vesika ba wa. Ya fa fo mai just do le wa to watum ta upu le fa fo mai pese le ya na fa mai le lo finalo tu sa mai ta upu sunga mat fo.
5: In Samoa.

0: ia faftai datatu mafuta mai faftai furu onsa i mai i la tau i runga leina na ufa mai al tatu po kalamba o le so fare uliu o tatu se e tunei tatu sui fefiloi o le paal poto malafia poko san fai ui tatu po kalamba o le tayao ia ai fai ulava i le ikayona ai fatalo fatu mwana fa loalo ye o fai to a ki meila ula ufa o longo fa mo tasi o lua tasi mare lua ia o kilani nei ia lo mafuta mai ai a kira ta vai tapo i ia le lo li joseph ia rasela levi maro so fo mo ia nei fiafi ia o ai lumore tato po kalame ia le sili mai a sam la va sam le tapurena mai
1: Odalis sport ngi usila. Wo fa sa inga ele poi fa ia. Wo tre. Sa wai wo uma so so nga po ma. Ka kir ke no track so ro fa nga.
0: Ye va na va ma jata no. Pa ta lo fa tu jata valau.
2: Si. Ba je vole.
0: Ya so no mai ya ta fa.
2: No ka ita ka u ka dia ku de me vo de nga e fa pe me o de wisha de a.
0: I sei sono mo. Da fai, mai pela o tadi wa.
2: Ora e foi mena cupo, fai lo pula aire i lor kamalo.
0: I o isle fine ya, ya o ese uma fa vita o dison tolu. Au te ite ma rova ya tuole dison tolu.
2: Oh. Ya wa. Lo ino wo fesi.
0: O ve fe yai.
2: E ke mangu o e le wa ye kala fo de le de i kama lo o de sa ma sa ni o nga ma sa ni e aru ka o sa wa di i de ong ong.
0: Mm.
2: Ai ke wala kulis ka o ki ki ro mai ong ka ka fo de usa wa di ko ro ma le sika.
0: Mm. Ko fa ku la nga vai.
2: E o kala ngo kala ngo a ho e ko ke pa mai le di de i. Ah.
0: Mm.
2: O de ai. Ya. Ong alu alu ale so e de i le pa ai ko e koe vai mo ni de o ko ki onga ka fara ka rea ka pula ni o ka langa ku ya e ke re ka langa mai po fe nga ye sa mai ro ka die na ka dia por ke mi anga e fefi ye na o de na e de lo mai o de ka ki o
0: oh
2: lo nga ku ta e ka sin nga me ke de lo ai lo uso
0: e
2: o le fefi ke fefi ro e de lo ra ari no wa lu de o manga mo a de wish ya nga wo solo ka ma lo ai ki
0: Ma, ia kere la lau fau inga ngalo. O fa pa ia inga lau fau inga ngalo.
3: Pe se kali ia se polo. Pe se kali ia.
0: Kere se fai, pe se au jori. Ma, alo, haftai. Ia, ma, ma, ne ife ni ngalo. Ia, ore a... Pa muta iro i le talo nanga un ta pule wara o mana i ere fa unanga. I a tato sini le na amai e sep, i a sini a le utato talo noa i a mata tato pokara mori. Sao no mai mora fono?
4: Le ale tala lesi ana fai lesi ia. Te afeta wile o benga.
0: Leite le dan po kalamere e pa pa po tori i vinga ngana ai ari ma le yere te afeta wile o benga le o benga o pili le o benga Manaya, Manaya.
4: Ore. Ya fesidi.
0: Saro mai.
4: Sem ba oi fa funga mai.
0: Oi, oi.
4: Ole. Sem, ole kulu po ka ole Genesis. Malala to leader, li singa. La walu ne le will tear. Oi le ngoa. Tell me more about what two Genesis.
0: Taro fa jos wala utavo.
5: Oh.
0: Taro mai.
5: Eu kou kari aku sire mra e fungo.
0: Taro mai.
5: Ma en dai.
4: kama I kiro kou ngu u.
0: Tai whare siri mara fono.
4: Ole wha I di e tao le Genesis. Mana lato I singa wa alu nei le uo tia. Oi. Oi.

0: Sara mai sem.
1: Ia mesti le lo fikir bun buri or po. Oleh sini. Ei ei le de tim de ka ole McLaren. I formula 1. I ka vale ki ku formula 1. Oleh sini. O se ma hua kwele ngwa McLaren. I le tim ga England. E ele ma fu ang ore ngo McLaren fa ngo re tim England in Formula 1. Ka vale ko ko ka vale Formula 1. O se ma fu ore ngo McLaren.
0: Fe ma fu ma ele ngo McLaren si di ma ya.
2: Sam.
0: Oi.
2: McDonald.
0: McDonald. Ese. Ese. Par puto solo mai.
3: Ma fu ku ke ni sila pa mo mai.
0: Ma fu tu ni sila McLaren.
3: Io pa mo mai. La wa mo kai.
0: McLaren ma fu tu ni sila.
1: Ye ma ngai ye tan. Pe ma fai nga ka u mai le ngo sa ori. Ori li nga ma fu le ngo McLaren.
3: Yo, ah, oh, you see, I go fair, you see, the Wheel of City. And if I pay my income,
1: yeah, it's our own dealer. Or come and you see, then go, yeah, Bruce McLaren. Or come up, young, I'll cover cuckoo, yes, so you would. Yeah, Olela will fight the team, England, McLaren. If I'm not going like a tribal little Bruce McLaren. Ela kurunga e kirang sendeo. Je ma fa un gore. Remuera.
0: Oh.
1: Je remuera tanu po sa yini kamanga e ngoya pus na klero.
0: Oh.
1: Sa try wi ka i pomu da wan ya so ya. Ye o maliura skam. Ya fa ingo lo sima a engilang di McLaren e o market ni da fa ingo le McLaren. O ngore ngō Bruce McLaren a Aukirangi. I whaftai mo mō mōwara kāri.
0: Whaftai, tai, ngā rō re tali. O le original ngō McLaren. O le Scottish, o le Scottilani. E ngō i a Mac Lebrun. O le winga o le ngō, o le son of Lebrun. Ah. Tus ole Mac na ye ole Ronaldo Wing ole San ah ole San usa ole Mac LeBron usa ole Atari yo McLaren tus ole gonga Mac ah le McDonald usa ole son of McDonald ah ai kai peo ingo ingi disi vo io Johnston o yo ah le fai usan ah Nga fai si ngon fai usan. Ngon nga fai usan. Ya, fai usan ya. Tara mai.
2: Ay, ole leipa male. Le national re kaungku la ima ipa. Loka re la fai ale afo en ma fua ngoro pingat.
0: Fafo maja zro ufsidi ma ya... Tavo, ya tatu te fa papa ita zo poto ah ma ye wa le wole fa sawo to fari diu ya e wo fa sawo ma ye le sawo ile e fa ari ka fi poko ah o ai or tu zo le sidi o ai ta fa fa fa ita tu ra mai ah to vela tu to zo pe un parot ah ya la fo ma fo ah Sana mai.
1: Iku langai. Ifa san langwa si video sa kemini. Olo nga solo le lewe kulanga lepa. Ede fa ka

0: pere ne tonga wa. Kamu fai ni si fai pule. E o se fai la ko kai ka.
1: Ai, ai, ero firangalo. Tai. Phil Collins, Genesis lead singer and drummer, uses wheelchair and performs seated due to severe nerve damage. Health application, complications? Phil Collins, five type, sorry, Phil Collins.
2: The wing is our obsidian.
1: A world full of four, he pulls, yeah.
2: O ayo ni national malilate pa mga
1: mana i tu sa i
2: le avo ni mafu anga mga awai
1: tu sa le tali ya sa mo le sa uru ngola na conclusion fo ile me e ono anga i ile fo le ungol palota a al tali le mna o mia mai e fisidi o le finangalo la va tanga tai ya po e mna tu mai o la tali o le national te mna tu mai oi mari fainga gaika
0: Ya la
1: cosa está. La cual la cosa le vamos bol. Bo mai ya. Bo mai sam, bo mai sam so
0: Y ahora o calio. O que se por la leipa.
1: Ya, aftai. Ay le chama fuan ah.
0: Ma fu anga lo lo so lo ma wi al le por ke ninge ye le si fa si ka uri fai pule male
1: okay no no chalar ma popo a
0: yo lo ma popo le le por ke ni
1: fa tai ma fu no
3: o wi eso se si a tu mai ai se a o pule ma la vai mai lunga pele lei pele anga pesa o pese pe matuo pele lei chit o me o mamai lang sauna
1: ya va tai vale yo lo fijalo sauna mai matuo
4: eko e alu fole ko wolise
1: to alu fole Ya al coalition la hai.
4: Le hai hai. Ai a foi front line level in national.
1: Ya, E tu wale national,
4: Anyway.
1: Pe a ope ma, vale, nisina first,
4: Anyway.
2: Ya, wale. Le yo national e silfia.
4: Ole. Ole national e mo ye, e ska un lave, la kiki ya. Ia lako ua foi. Ia lako ua nga bakau. Ia, at the end of the day, o le foka sa le national, ia earn. For people to earn. Awale, le fa boy boy ke le mo mo hand out. Yeah, but ole mela nga e a fo mo le national la ko. Sa o yenga i ko anga o ka vai mo hua i ho i si.
1: Vang vang fai.
4: Yo, ya ai di o mela mai fo a fa a fo a la mea.
1: Ya la ngana ringa la mea ngi usila. Ya la le fo la mea la.
4: Ya le ya la mea ole.
3: Ole le fo la mea.
4: Ya le ya la mea ole ke ne de ba un o mea.
1: Aftai fa bai ya le Lori Joseph e tu mai ya New Zealand first. Ma ga ya la tali dia. So tali la le wai pe ya New Zealand first day e ilo ai le vai fa ye tu mai
4: ya ya awa pe a fai la ki me ka pe ole me nga le ka fa ai wo koi la ka ya man ku ole ala pa wo manga nga mangin o la vale ka la Winston ele ko e affiliate ai ai le leipa ya la ho iwa Ale ala poko ala ksene afo
5: e fe alo alo fa e e e di opisa

0: O tsa siva fitu tsa sile di pafaro. Na ka usanga o le meto na mai.
1: Hello.
2: Le du matu le o le ACDC e lu mat.
0: Oi. Ta no meto ina.
1: O o a face of city mo la fomo ya. Tali paru.
0: Le ele se fisi o la fa mai pe fa ina tatu. Oi. Está tatu la fa lo alo.
1: Ia kua erga ka iro po. Vai siga ni amigo que. Ai, agora vi, via tua. Via tua Tali Paru no Sao Isidro.
0: Ya, mana ia siri le ai tatu bantu ai, foi tatu fara ro mo. Mo pad, fia ni ana tuang Sao Isidro.
3: Ia le mo kukan.
0: Zoro mai.
3: E kasi la tua nga sawo kasi iba waru fiku.
0: Tas iba waru fitu.
1: Si si.
0: Si si. Wahalo.
1: Malisi na prakir, usubayro le malpese ga. Tapi awal apa isku isi lomba kuwa apa mulai rem.
0: Cara mai.
1: Le pese le nga usu e. Or wah el pese la tali pare le nga usu e. Eh kueling or ke Houston no. Le nga sau le. Le pori kara.
3: Pari pese la tali la.
2: Saving all my love for you.
3: Oh man.
1: Le se.
3: Oh se nga sau e my love.
2: Ele pese nga nga usu e vudu ni Houston.
1: Te fa ale unga mai. Ea,
2: e sa o au.
1: Oh. Ea gata.
3: And now, my love
2: for you. Ola nga.
1: Ea, au sa ole rei ya malako. Au tali yong, e tese kusi aki, e tali yong.
0: Ola le thrash. Fast metal pioneers, motor scene. Motor scene, or thrash metal pioneers, or the pop rock scene.
2: Usarlo,
0: usarlo. Alba falou, olha já o i.

0: the Māori.
1: But I'm not thirsty and I'm not hungry. I'm just trying to make ends meet. I'm staying with my uncle and his wife and 14 kids.
0: Por kaliyo na inge wai kiai ni, wai kiai ni. O ngai ni da inga le na, o pa kali ni, o ngai sa kapa o ini kori pa. O tengire kori pa ti auto crash ni lako, lako kai, lako kusi. Yo le te un le ye da inga ngai ya, auto crash kori pa ti da kunga kapa o ko yo lako pa le wai kiai ni.

0: Nga whara o siri mai whonu.
1: Oi ni ta ma pese lesi sa moa ana tu shua li pese ki a maa o ta u sosu tina.
0: Ko poni fo leo.
1: Tini. Kompani. Kompani ku se a mga ku masi mga mga vaya u.
0: Ora nga, esa ora nga. Ora nga.
1: Yai.
0: Oye, me sira ngero sa.
2: Y hola, Ucali, Richard Parker.
0: Ay.
2: Richard Parker.
0: Richard Parker.
1: Él dice Samoa.
0: Samoa Mao y a Richard Parker.

0: Fiji. George Vesey, hey, wait, wait. Vesey Koso, ah. Oh. Yeah, so no mercy with Moody.
1: Por kalong a alu plek kima sa mbole ka fira pipa.
0: I.
1: Ngasi ko aia de do plek. O ai la lingor ka manga ngasi ko de do plek. Kalong a fira pipa ka do plek tuma de sa mbo.
0: I.
1: O lingor ka ma o plek singa ngasi ko.
0: E ho mo just ru sidi maya sam. O ai le ur pelekki le na sko di Malaya Samoa cha lunga Samoa. E tua India. Usa fai. Au au. Ilunga.

0: So how about of city?
1: Oi foi mai. E fain o pie. Tu fain a ta fo de ala i lilan. O leo la e fa vau.
0: Oi fai bai fain o pie. Tu fain ta. De ala i lilan. Leo te mafoi o faa mutaina leo tato wa unanga leita e au le asfarile nei lusu valo o kuso luafi lusu maleono lea ua toi sifuru man faa minute on ta leo le itu la elua ya tafo lua on tato faa mavae lea mo nei taimi yoro o yei tato fisili fisili ma ya Sam o te mai ta isa i ya usuina le vi yor fua Afrika il ta alonga maro plek sili vaya sunte atu nei sili ma ya maraifono o ai na ya faya up fam talaina e fai ngofie to e fai ngatare a wala ile langi e isa siro misi ili sam to pa ngolaf sile fai yang
2: obisi po ir kama opleksi nga chikoa la ka alonga sa boa mala awa mang sa boa ija tia pa
0: oi i oi le na chikoa ina le ta alonga ila pia pa